0: anim
1: na me me gidi sa 2019 ewura mi adamfo bi ntemat nua bi di nua bi sei adwuma mu ye pom no 2018 ha mo ani tuwajai obi kwa fa adamfo 2019 within a short time na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba oso ntimi ni nanti bi dan so yesu do we ano ye me ni yesu atna me ni na say atu no ma no anti asia ya tu ni me no anti asia wunti me so I'm not sure.

Onem ayobia said yes say kase. Adiachio. Adiachia no pa. Sameda so metia sia. Machu chum na meyi. Ebatia

me ta tu nyumbi se. Ina sa me ka tro. Adam re kuzi. Ara. Me tanka se mu ese. Me ta to chan me. Me ba sa me ka to se wo awadi nya wo ma wa tamfo da. Se wo ni mu nya nko poin.

ya hon se chene. Ya funu a emu ato na ebue. Onyanko pon ama o ebani bi ato na so se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwentu oplu no ebue. Ejuma samna aya de no nyame wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese unu ya no obet nasi. Mese o yire ni bet nasi ukunu no ongu. Basta de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesuri chemo eni frafo mi enu bi ba ni cheno omutia musia huye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei omobua ne se ha ni owure.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani oure Ye didi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan sa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enyi mungkwa enye sa mamu Mesia hwa no huna de amu no muha Hey adia chisumpo

Onyankopon ay yɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no nyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu richam o any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure